0: mate ron pi
1: nang te non nang ge dun boma school a men ko pulo
0: jodo nang so lp school
1: nang te nang non ke do boma arong a men ke ko pulo
0: pasam tak bi arong
1: joro par pik lo nang te non puthara bong sofan ar jupon thup nang men ji than ji ma
2: ne men ke long bosan kram sa ne pa men ke moina ti mung ne po a men ke sinot kram sa ne ke chariang deng ke pli
1: tang te nang dun boma school a men ko pulo
2: jodo nang so lp school
1: tang te nang non ke do bom arong ge konat lo
2: rang jinong
1: jo rop pek la nang te non puthara bong sofanar jupon po nang mene ko pula
3: nili mene sot kuru rong ha nili pai amen ke rujuni kro pila pe nili po men ke kapar rong ha non ne ke charli bom school mene jordan nang so lp english school non ne ke charli ang deng ke pli ni non ni tuma rong mene parsuram tok biaro
1: jo rop pek la anutina bong so tum hasitame tang te non to mo hir jir ke than kapar jupon le pangcheng pon lo nang ma tangte bini hirjir kapar ju ponchang ek komalo tangte bini hirjir kapar ju ponchang ke bongso prokas ing tia hin penle arju ponlo na tangte bongso prokas bini kupie hirjir kapar ju ponji ke radio kar jorara tuma phan
4: arnam kardom
1: tangte anutin sedame bongso prokas ing tia long le arju dun horlo nang dei
4: tingi hempu komat lo nang li nat chematuma la ani kang hon la ani jinso nang nikilang nang hello arni nang hello chiklo pithang adap nang hello inghun nang hello arve sok sang reng chinam la tomon kang sap javir adap prang pran kimi aphan long un lo la hai kimi adap an hem phula nang ka matha sinang phan nang huwer ni tum la nang kam do an la ni tum aphan ko ani kang hon han tek te chinam tok bang long kam te ra
1: lan veluma nona sikaprek par ju jia son dolang ma avela tang te non puthara bong so tum benar jupon thulo nang non maloka par jupon ji ke bong so athir tang te non athira long le anotin abong so tar ju dun horlo nang de
4: Y ship on a blue hill when the wind stop you all stand still when the wind blows you walk away slow. Why ship? Where do you go?
1: Anvelo ma? Asi ka prek dolang ma? Avela? Choro piglo athir dimung aphanta. Tangte non puthot abongso phanar jupon lo nang. Non puthot bongso sarkang honing tia hin penon. Hirjir par jupon po. Ahirjir amene ko pula?
0: Arnam kardom.
4: O nang hemphu kithe arnam. Choning ri kardom nang phan. Sining pirthe albir ada. Nang hempu chinam nang do bom sonsori arje chini un e nang phat longri long pak long ku long da do pen nang arje do a jakong hora bidi sore chilang do chinghon do a nang si la pajer aba nitum kisung du la nang si kapal jok aba la si hempu kai ke adap chuning ri kardom nang phat anvelu
1: Amela asika preka parjui dolang ma chorupik lo tangte nat putthot abong so penar jupon lo nang non putthot longbirson ahin penar jupon lo nang tangte longbirson pini nang ko pilo kapar jupon ji ke
2: ahok pet kangsai
1: ke tomo ma
2: tomo
1: to tangte tomo le anutin sitami arjudun hul lo nang de
2: aku ahut rong ajang risu pen richo asupo jerpo chibilo latum bihek penta rong jioi rapet lapen richo asupo kapin khat aling si jangresuta kroi dun bomlo arni si latum jirpo banghini rit naidung along juidam si thengpi angsong vo kardon lapen longle along tijok phagleng kadondi theklonglo lasi latum pham totlo jangriso abangke dondi along lapen richo asupo ke thengpi angsong si pham tot lo pham tot kang det aphi hem che wangs lo ingthur pon pe puthot adap rong ajang risu aphan ingthur pon pe si richo asupo ke pham lang dam lo long le athak apham ke okhi si ke dan thengpi angsong ke Votirik po si kidan thek long lo lason thek long si richo asupo ke matha ding si okhi abang thengpi

angsong lapen butirik po abangke longle athak kitot apham along kokang si hem chewang juilo rong ajang risu abangke hem si richo asupo apham inghong dinglo richo asupo ke nalo nalo ang aphi jang risu along wang si pham chilang dam lunang pulo jirpo banghini dam si pham chilang dam lu long le athak apham wo dilpo lapen thengpi angsong okhi kedan theklong si richo asupo ke aning che parong pik lo bonta rong ajang riso abang ke aning che pa oi lo okhi pen wotrik po apham ke kedan alam the jerpo banghini angbong che he voi sai lo laso alam cho abang richo angno ta le ro.

0: irui aphi sarbura hen arong chilangdam lo ke e ateng adim hen heglong le si tirung tirung akeng bot si heglong chot lo sarbura aning jangje si hen hem chewang jui lo puthot arni sarbura ke sarpi aphan pinkhat lo sarpi ne kichi chikrong si hem arlo i joypo nangabang hong along kachiru paklem klem ra hang kong non sarbura kapinkhat ateng si sarpi ke klem lo sarpi abang hang kong arjulong si sirung atum wang pen arjulo phi nang pi apot si kachiru ma sarpi abang thakdun lo ai po sirung tuwe nang phu thilot lo nang tum kadu kawe hem arlo dam ra chelang dam tha sirung atum hem arlo ludam si sarbura adung kidam pen sarpi ke inghap inkir dun thip lo sarbura ta men men thur plut si adung kedo nahor achin pen un an theng lo sirung atum hin hin kat si apran chipajok lo hen ke e kithan dun pachok chi lapen sirung asilur kilang no apot si areng sunang lo hiti rui aphi sarpi ke asupi ahem kidam lo lason to asirung atum thag thag dun long si sarpi aphan alar ki hui ji pusi towar towar ton pet lo sirung ahur sarpi aphan pulo nang netum aphan nireng nireng paso dak apot nang phan nang chu det po sarpi pulo ne phan ne cho tame sita non ne bang chungkreng onglang ne su pi ahem che dam dam pen ne bang che paleng dam lang sarpi alam arju si sirung ahur ta sarpi puthot kewang ji apor ing hong prong lo sarpi asupi ahem pen ing tong arlo sibong pen lang lahang u methan jonni nang khap si athape hung chek lo sarpi kewang heklong si sirung ahur chingrum lo lapen sarpi aphan chik kompet lo sarpi ta abidi jutsi pulo tha tha ho ne ingtong che olang ladak ne supi ahem pen ne hem wang o nangtum laso chu det tha sirung ahur ta adung dam si hen ke choji aphan rong lo anke ingtong arlo pen sibong pen lahang nang bar si sirung ahur aphan unti korlo sirung ahur kaphere ajok kadrup si sarpi ta apran jok plod lo anmelo
1: anmelo ma jume pik di longbirson ke thana tumo sarbura hen ki e atumo jume o di choro pik lo longbirson aphan tangte non puthor abong so pen layer jupon lo nang non puthot satguru ahin penle arjupon lo nang tangte satguru pini ko pilo nang apar jupon ji ke rijo kor jora ra tuma phan
2: nihang rong phar
1: nihang rong phar atomo to tangte nihang rong phar atomo le satguru long arjudun hor lo nang de
2: arleng ni det mitha chinghon chena putha chingtong ang ri nirlo do nilip rong kha laso alun komati kabonda lapen kilun cheng lo la ke ake hai ni hang rong farsi ke bonda la pen ching room check 1920 aning kan kar biang long ang bong ha che lo alang li asabura amen jo boram rong phar

lun chi tuang deng long pena dun thu lun ar juk sinang karbi ju tang ju bar song abi tung e lun kardom deng tha o karbi an pu bang solo tang tar juk sinang la bang solo

labang su ang denglong panadun tulon arjuk sinang. Mongol sing krolapen bidasing tisu tunggilun wangnon karbi kedu an pu bangsulon. Tante arjuk sinang labang solon.

0: Malin, Sankur, nang tum logo che lang tang te lang ma ho.
1: Tang te lang phu.
2: O te phu, nang thur et lo, apot sa pe nakha ji cho long po di.
0: To, ke chu ke mo phi alam lo, logo che lang le, patang tha he, ne ta newspaper por he lang hu.
3: Oi te phu.
2: Malin, nang skel nang pitha te.
3: Nang ta nang skel tu tang kok lo bo.
2: Konar lo ne ke yo, awe det ke.
0: Do clip ko mali hang juri
3: lane bong sikhe jo
2: kupilone ne scare si nang ke hang chot ke kupisi nang pipe de a thelo
3: nang pipe ne
2: nang pipe tang ha ho
3: pu ne bong ki jo
0: ai o somar nang tum ta henu ta henu sob sob le nang sar pi hai le ki do sante nang tum nang ring su sob sob ji le
3: pai o pai
0: Wang non malin, wang non, lanang bong sankur, ano heveng pone?
2: Nipaya wedet posi nang tumang lang selera lubo.
0: Nang tumbah ini ta he, nang sarpi he awe sai delo he, pisi celang selera re nang po. Mo nang po le a mek prang lo te, anso si nang tum tam ke long lang he. To nang tumbah ini ta, ching hon seroy not.
4: Pisi nang tumge kahuris sai lo.
0: Lasso somar bahini si skel kachi thi da ho mo penlo ki pu kroi wang we
4: kachali selet kalima latum la sankura bansi gache bohong jiri rok ti tike
5: asar pile ke dota kali hempasik sag war rati tilo a hot pen ke jinso ta me a hot pen ke sik sag ta me lo
4: o sajun po bo e
5: to wanon ante po ke jone lo ma
0: lasso somar tuma long jun dun elo ko nang pite Non è capito in tui gila?
5: Giun, tutta me po.
0: Pini na office da mi ma po.
5: Oh, chupe.

0: thekma.
1: Bang te mati la hai tum bang oso mar kali pu he.
2: Kupusi nang bang buki pudam lo te rak re. Ik na arju dunong lok te kupilo ka matha po.
3: Malin, Sankur, da school dam nang po. Da, kupi siya ching chek sai lo.
0: Kupi alang, kaya bang lilo. Theng toma sai ke, kethe ang atur si kipi. Bonta, ituma hema theng tom ke kang ting atur si ikipi. Lahay aso mara phansi, bang kitin ke.
1: Kitin alam kali, chupe lo ni kar julong.
2: Kupi lo ande nang kar julong ke.
0: Kupi lo ka chini du nang.
3: Theng tom, ning jiri bong nang lahay alam. Ik nang char judun long lok ji. Malin pensang kurapan jin sura. Nang kachini alam anta chini joinun.
0: Pilo nang chini. Ingreng nonta.
2: Aiko, please. Da, da. Saju namo nangke. Ipo ke high pressure do. Tension pilo te automatic apran heng no daglipo.
1: Do joi nang ta. Nang ni ik aling ali. Nang son thoda ki lu ke. Ni thek long le lang. La so sa bura apan ke. Ik long sing chong thui dead lu. Athema alang kela itumalong le phelang he mirida joine pensi ipo ini nang phani phanata nang moi rublo
0: therak re mana lahay alam kaning je arnamason ai ga phan nang lason ke bo he
2: lason puri he bong ii ga phan ajada lam le do pusita asumarang nu ki chingche nang ne ke mati ko moi tum bang phli le chingki jom lo nang ningi thi pen ke nang me na phan ta le avelo bang phan ta le velo problem ke sob ji kali create to wrong po
4: kopi si ga ching kia se theroi logo mali ha
0: la so thing tom nilo karbo ke
3: thing tom da bong da saju nam non da daring te bola long si dolo
1: nil phan ke sa e joy nang ki pia phan ta por ave nang lita da ahem ni si ajut silo bonta ne ajut si asona kang hon long le bangso asom mar banghini phansi chobor prong prang ti ti
4: latum da nang bonglo ke mati ko pugali nang ta latum a phan ka hon pon thu nang po
1: la he kalang ma
5: opo opo
6: opo
5: opo
0: ha bi hek pen nang pe thi lot pen ke nang ne long nang che pa duk dun si nang phan ta malina tuma phan son si nang kang hon a jok si nang ta ke thi dun lo
2: lahai alam nang ko pusi katine der mati bong
3: neli se tame nangli me hai ga chong wearing kan follow bonta eli ik nang kang hon thu pick a joksi neli tala dak ke do bom lo lahai alam joksi lahai o sumar phan kang hon pon lo than bag neli neng le ki do lang ma
1: awe de lo me sen lo do ko ga son te an su si pka sik sak nang tang thek i nang pang thek tot po
4: thank tom nane phanang ning chepajang rem ane punon bonta malin pensan kura pe phan thang ta puri na thang ta puri
2: thank tom na phi ong bat ong lo nang son lam ka che dan bare jiti ni ta thek he bonta la hai alam ke ale avi ki mati ko
0: nang tu mone thilot ani nang ok chi chu lap ji le
3: paning je bom no ne da ik sai hem dam ik nun malin sankur da school dam nam po
4: malin sankur da nani alo school do non da neta sa hem dampo
2: da da sankur malin damrenti non oi pene pena tang ka long te et jala pena wan pitha ko
0: da damrenti non la so me than ke ing uk bom po apor je phalang no inang nelo la der le ituma sai ka lila
1: thalang nang pinin tangka long lote suri inkoi ne phani pinang ji pilo nang la inuet kichu i et nang ji
0: suri inkoi nang nang ho pen tong kaning je ma kona pen kaning je la
2: bai konang ta nikoles ki duna bang ning ke la ana tangka ke padam long le lang nang chong hoi po mati ko
1: kam dolo ku pilo la ne la dak a hema munit bu
4: ne nang phan la ana tangka nang pi ji jong si nang me sen pulo tang te mate nang jong si ne phan ik pu ni hang pa mia son te bon ta
1: la pulute nang amata ni kali he athema nang phan ke ni pai si ha diphu hospital long pe nang ke wan pute kumar ne ab bengali aso ke nang ke ni ik po
4: thank tom
0: am long la pen sam pri thank tom
2: thank tom thank tom
6: opo opo chiruri
5: opo chiruri
6: opo thorno
5: thorno
6: opo
3: sangur malin da school da
6: Oni, opo ke, opo, opo,
5: opo.

0: pudun pangcheng lo ke cheng si ke ni hemlong se ne ching pudun lo se tame hemlong bang ke la an suliu edelo munitum an u edelo chiniu edelo je hemlong se kang pumat la so phit ako ni kan henia phit ako ne ke do angkang malom ako la bojar adung malom se ne ching pudun lo har dakta la an chethang edelo piniu edelo la so phit ako gap do thukok lo he adak do thukok lo la so a phit si ako ningkan pliningkan pho adak a phit si ako ne bojar pi along si mane parlor bang ching pudun thulo la so phit pajo pajo pajo pen ne non ningkan troxi lo ni parlor chong putang he
1: choro pig lo tangte nang li comment tu ningkan me su beauty parlor bang ke kang pulo la so bang ni thani ji ma comment tu ningkan bang ni
0: ne kang pu ke 2011 ne ke charlie dun parlor charlie dun bang ke 2003
1: Tante nang mo pen pulo Guwahati along si training endun po. Dela bahala bang so training along nang lipan ko pipi ason si nang etanik lala training along bang.
0: Basic course si nake ena sohut. Basic course, advanced course, PG course po do. Ador kaprek kaprek. Mas nila si ke beginning lang mat zero lang mati. Thang tak tik tida lang masi basic course si endun ne soima basic course endun lo. Odak bang ke mekung kipu cukang tip ang ke mahangkang roy. Ichimi sapa, ekenga sapa, ekenga sapa, ichuga paking, ichuga pakek, ason ason, mane do ulo basic course long, dak nang atani tumpan he. La so course ini enon lo bes, soy ma course ini enon lo.
1: Guwahati lo.
0: Guwahati, Silpukhuri po, mane. Nang atani tumpan bangke, krim hai nang en sop, nang ipien ta sop, Sahinas Herbal, anong sin tumpan nang atano ta he.
1: Ha dak ben wang dia sing ke dak bang ke mithang adim long bang ke parlor nang khuli mane nang chingpu phit la sam
0: no chingpu phit phe a gap do lo ni ke charlie ke 2003 aning kan se ne ke charlie ke ne parlor ke cheng aku ke ne hem long da chingpu lo he la so bang ke 2006 7 volume se chingpu lo thame mane a dukan wang la an nang e da lo he suliu e da namasi ako 2008 molom ta in putulo local area ason molom ta in pulo la suliu e da lo amasi ako matha thulo la puke chok chelo in putang tang lo te mane la kepang e muchot ti lason area adim long si in putunang po amasi pojara son si anonang po pojala na monit ko nasi aphai ke ongma monit ko nasi ki chelat ke ongma la hai long si anonang po pusi pojar molom si dukan pulapu adim mesen ason ingwai don masi daksi chongpudun lo lasi 2011 anin kan sine kangpulo he non ange 2025 an mangke mane pinim pasor lo nin kan troxi lo ke pleng tang he ke cheng ke cheng ko ke dolo ke siksak ta dolo kangpu pon cheng siksak ta dolo pajo pacho pensi pu klempon bom lo charlie pon bom lo kimi kimi ta pu charlie pon bom lo lan si muni tum nang chini lo je so a parlor ta mesen punang chinilo ke cheng cheng ke siksak anda dolo
1: jo ropik la tangte nangli pen ka chini pon kangtung la pulo nangli lab kapang e a hina na thu ke bi hek pen sinali ning ke hang ma mate non ki the ho se pu bang along a thek don long si ning ki rung don la pson la
0: bi hek ako pen ning ke hang dun ke in tumu hot ke ke pang e pu ason ke thang ta chini dun delo school dun po la puang jo ke pang e chu ching tip ta hem an se hem se ching ti me kung ki phu pon ta chini un de lo la pen pu charlie bom lo in ke college sanang le lo ni tum college ni nang ke pass ke 1998 aning kan se ni matric nang ke pass 1998 aning kan la dc office a thing no long la sammi sa tum alo so inot la tum parlor nang pu cheng lo di phu lo 1998 aning kan seven sister pu amenta la daksi me kung chi phudam dam me kung chi phudam ta ko les long ke ki chi phudun cheng cheng ason se ma tha dam lo la sot ke ni tu me jir pi tum pen ke pang e bang ta ave lo sot ke he tu me kung chi phu chot an ta pang e pi ka son lo 1998 hot ke la pen ning ke graduation ang tang lo sakuri hai ta la pu jo hang hon ta long de ja don de ma si a phit e la pu do rat ke chok chelo la ho pine pina charlie dunang pu la ho pu si a phit computers enun poma hala so ni tum hot computer da chi hung pik computer a class on enun poma parlor class enun poma poma ne matha pa me lo ne ge lason computer adung pu kang ni ra ji ke ne ke ni ning ta ding de sakuri ke claim la hai bang ta lason ta ining hang re ma prang ban ta mene business e claim se ning hang a prang ban ta he ama si es ni ke parlor se charli dun pu computer en de dalo ama la so si inke parlor si enun rong lo ne la so pen matha ma se

0: 그 조직을 아게 2000 안로 아 그러면서 더서 닥부터 3000 돌로 라방께 세임 라방께 알게 아마 항다 마사지 포 아제 톡다 마사지 포 안농다 마사지 포 안닝다 마사지 포 아리다 마사지 포 아팡다 마사지 포 like a sub massage lapo na ke facial long la facial long mangke itum steam ta itum pg hot steam ta pg itum cold compression cold steam ta pg dark black heads ta itum ulai po mase massage pa me po la da bangke art upper nk la ke ghontai sibake endeji jongse asa sa pa prap jet un pulote 45 minutes pen 1 hour ang bong si facial mangke akam lan and n stomach clean abangke itum adha ghonta penta 25 to 30 minutes ang bong itum akam dang deji clean abangke process bangke dinglen pot itum 45 ket pa prap nal 45 to 1 hour ang bong itum manetang detete hydrafacial bangke non latest technique lo la bangke machine penang se lage sop current penang se ji hydrafacial ho bangke la bangke ke chengi ke latak etum cream pen massage pa me po cream pen massage pa me po when at po ge dakta a step solo 7 step solo dakta dak iri ban kali lo massage la bangke sop machine penang se lo massage po cleansing da dak machine pen lo massage ji ke vibration hai ta machine pen lo steam hai ki pi ta sob machine pen lo cold compression da machine pen lo dak led light pg la dak led light ta red light green light blue light pudo la hai ta itum sob last long ke la hai ta itum mane led light treatment ta pipon po dak 7 steps do la da la 7 steps ta step by step massage pon at po nge la dak blackhead school la ta la da machine pen dak ta vacuum cleaner so ne pang sip sip lo ing sip pak ing sip sop ing sip at po ke ter an ma ge do mane pura deep cleansing lo kuri ri clean up long go son mai tum clean up po da si clean lo same clean up ke safa pen hydrafacial ke safa bang ga difference bang do mane typic anlang hydrafacial ador ke 3000 ng first session and the three session unclaim ning first session second session three session pudo la tinta session mang patang ning la nang mahang arlo ko pi ma por an arlo anda ke ter ke mon anda sob ing sip hak pom anu nat asia bottle do la ke pang sip vacuum cleaner son a machine do la ke pang sip por anu nat anta nang tum che thek long anji nang mahang ko an ma ke ter ki klang ki do anda klang at pola dak ar sang ti aduk anda nang tum nang sip at ji hydrofacial lo mangke
1: la bang e current pen lo
0: current pen ang sel la bangke bangke face lifting po facial bangke la ke arta bang la bangke 35 plus ning la bang amahang e chubi dolo wrinkle dolo ang om hai na room nang sun lo pute la bangke face lifting apine facial bang kuri nang po la bangke la the first clean up kuri po clean up kuri at pen la so clean up kuri hot la so a cream bangke ven velo itum la so a cream attack si tum bandage phan het po la bandage phan attack si itum la so la uplifting a powder pudo do mat de la so powder itum rose water ban da me mix si la so attack itum plaster kuri het po la dak itum 10 minute 15 minute me pakreng that a pit la so a max ba itum amaks bang itum hek jok po la so pit si ko wen thu pa me si itum la ama hang long itum ako serum pusta me sunscreen pusta me moisturizer ta me itum with pa me si inke fresh up kuri po inke mane la so pit ke inke patang po ishal bang ke next lang thu po hair spa pudo de hair spa ta kapre ka hair spa do normal hair spa podo la ke tum suri tro mane paru trok pan si cheng la bang ador bang ke la pen keratin spa podo ji botox spa podo ji la tum bang ke mane ador so chal la tum bang ke he tum bang ga sab so treatment kuria hair tum han si keratin spa pen botox spa bang ke ke klem la thang treatment kuri re tum ha ke normal a chu tum ke tum normal spa si etum kuri dun dun spa pudo hair spa pudo pen hair marks pudo muni tu mane kichini kom ola so hormu la so hormu da kopi hormu ma isiver a cream le isiver a hormu la kopi lo a difference ke pon arju bang do o dukan long wang pusame salon long wang pusame la si than pachini dun titilo je hair spa pu bangke scalp pen a hair duita tanta mane treatment kurilo mane ichu healthy bipo lake hair spa ke nang no hokta long le khali selon long selong chaji lake step by step procedure do la first achu apuing tipo her spa bangge apuing

0: Barpi barso kaciti adim ahem jong si dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afransia bangke lang pen kilong asonson ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hongta ing nim jokplotpo. Adon tu keso ta long le detpo aposi se kacilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso kedo ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklong po munita tum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelong lo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nangli tum ka do kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang li putangte kikim serakji aphan bor i iknon
1: Laki Akasmani Guwahati Mahabahu. Puthot ang deng jaribang ning gihang alunjir alongpen lunjir arjek senang, kilunji jiten terang. Alun nalamthi sintu amanim ason. Tutangti jiten terang kilun alunjir arjek senang.

Laponapor ang dingjari bang ding kihangalun jira longpen, jitente rang kilun, sintu amani mason palonjir arjalong tanglo. Laki akaspani Guwahati Mahabahu. Puthot adunthu ang dingjari bang ding kihangalun jir arjujia prang, pinike pirthe adang alongta, International Girl Child Day mate, su alusu sumarapan karchu mate kachikimu ponani. Bangso aputak, Lamjir arjek senang bangso alamjir kitokpon lake hunmili teron pi. Kapurhi ponje bang nili bonti timung pi. Totang ti lamjir cepajir midam ik senang. Pinike pirthi andang along ta arluso sumara tumpan kapanong pon arnilo. Bangso katalona pan ki United Nations pensi pacatak pon lo. Surihini rakrihini aningkan preni pai krisi arnisilasu arniapan katalon pon ke pangceng ceng lo. Lapendet ke aningkan wang ta prini phai crazy ani sarlu su aphan kapanong pen arni pusi katalon pon bomlo laso arni katalon pon ki arlu su sumara tum ajakong aphan ke deng pon alang litum asi aphan an susi kapathi pon lapen pirthi adang along kachetong nang kachesong nang akisung hai huita kapachini pon aphan lo Katalon pon atheke human rights apan kideng pon lasu arni arlusu su ajakong apan pon si kapacharli lapen isi kemisen ok pran abang phu kat pachaman pen si inut ke thek ser su arlo kapeman hini pinso arlo apan ta pachingri pen kelang laki pinso arlo pu ke beng ke phan apan ta karsik krung pen peklang pon lo Lada ke jong dam alam ki kacharli ahin kai ki ta patiku grok. Pranmui anata kachilana kadure lapen abangampum kapidu

lapon apor nang litum dimasa lun bari malona jai mek ang deng long pena sona sona lun arjik long tanglo nona dun thua jai mek ang deng long da miklo nang laki boru lun bari malona jai mek bangsa jai mek ang deng long pena arjik senang prafula brahma la pena risang hotum kilona lun.

0: mapusi ga matha
1: ama
0: si rong molom chilang lo anke adon tin tame prokjang phong asap sap du bum phoke bum phoroi si la son du se ta dang ge theklem wangwe nili pakandar juje training da dunde nda ne bagan ge dam pen puta kali tinili mathalo la so prokjang phong klem pamete ale duji bonleyo pu matha ama si hem du matha thanthi nili mithang si hala ke dam tangani kana son la pu rit sok chuti kilo hala sok wan det pen phege sok anar si pureti hala so dim sin li pang thailam lo ama si hem tum nang pudun lang nang dam juite gomarlo so prokjang phong kilang poke ama si ton nining hang lo ni aku holiday lang nonke ama si ne tikki po pu ama si nili mithang pen ama si ke pangcheng ama si nili pe nili pu nili korte ni tuming jira tum tame nang chirap dun la hello yo
1: tangte penang ana tumke parok jang phong kosom se katikki nang ji ma pu kachini ne se ke onglang la penke achili he hoi setame kosom se ke anang ji ma mate kapang thek nang ji ma la he hoi aputhak nang lithanam ik ji ma
0: parok jang phong jongsi klem ji ba aning ke hang du pulotang ke nil tum ka chumat long tang ateng pulotang ke nil tum penengan ke ningkan kre ke thom po ho parok jang phong katikki mas nil tum ka chini pen ka chumat long tang ateng pulotang ke number 1 bang ke achili ka pang thega ke nang so parok jang phong achili ke jat thom du isi bang ke aphu chong isi bang ke avodon lapani si bang ke aklip ba ang tuk pu se ke politikar bidum ke labang ke parok jang phong tum aya ke apathe der chet aya ke pathe dap chet la pason hala the ke long he si jong si a the long prap chet nai prote hala ang tuk kalate klim tum babodon tum si enang po latum prote ne kani sirai beng ba aya ke ne kani si pen da the pathe la pen hala jong sa phu chong bang english tum bang crown pu se ki pu ba shatal pu se ki pu hala jong si erong prutang ke hala bang ne kan thoman se a the churong ji la si a chili ko lo so chili sik e ima la bang ke nang so number hini bang ke hala ajat a variety bang ke kachini nai ke nang so athema borok jang phong ge nili ge chini teng bute india long ge 32 varieties do thom ke par hini ajat do a yaga jat ke kichu phangali mira phan nili jer po do kerala long alang ke pineapple farm lagang pugali pineapple garden like pineapple park sekang pun bang joy kilang adim amasi alang ke collection do amasi 32 varieties do lang amasi ya pineapple ke kilang phan mira phan la son ya pineapple ke athe meme asafet ke chu phan galelo ke pan arong mission mar kilang phan la son variety ke prek prek do no neli tumolong tame jat trok ana pineapple do buram nang lakhat pen jaldhup asama along ke longa variety lo lage anla bang ke kichu phan me wedet son lo ilang joy along kang thak duji ide along amek duya ji lai lo chu une lai ke ama sila bang ke bang hor ke dang phan phusi lage customer ba ki bill aya to lage la pen hini bang ke jius customer phan alang du unai mate apum theu nai mate la tum bang pute hala ke mauritius phusi ge pu mauritius variety bang hello alang customer phan la bang ka chinne ke nang so lapenona bang ke muni tum itum lom ke la jusus ka se mar dun ta alang ki jor pu bang ge non mu chiao wela po si ki chu phan non son lik pet po lep dak po chu det la sona phan bang ke re chu pi lepen re chu pu si nil tum karu ben ge hang dun ene ke english pen pu tang ke q lepen queen lepen asam giant queen la haya jada bang ke la ke akibe ki chu phan lo an ti ki ji pu lote la bang so jada bang ge nang so athema adimana bang ang tan ta pen ta chini lo po te ang tan so rang kar ju ji ke nangli long pineapple duma pulenangar jigali nili phan funang call po bana birtan message lo ista pineapple duma pulgar jielo nangli long hala q variety duma poji nangli long hala queen variety duma poji la se non mane korte engjir ba ko mane ke klem ning hang pulo tang non mat most demanded mane ki jor ador ke the nei la pena kinang nei ajara bang ke q la pen queen helo re chupi la pen re chupo la so abang ke kachini kinang sorlo
1: tangte mo pe nang li pulom parok jang phongge jat thom ke bra hinian do pu tangte nang li jong jong mate la ili tum la karbiang long ar lo tamela ke men nei mate katikki ki ong nei parok jang phong bang ai ko lo bang ek lo mate nang li sta me ko lo parok jang phong bang se katikki bom ik lo non
0: non ma nili tum longge upen deli pusun jat pho ya shok do putam nang kiu queen lakhan jaldhup mauritius lapen assam giant queen jat shok ang bong tame non ma ador ki the lapen ador mesian lapen kai ki matam ya diman ki the kinang ji ki the bang ke kiu lapen queen helo non nagalena pirthe tam sita nagalen ta la gaspani pu area do pik dai thor area ta do iskar biang long ta riboy district meghalaya ta pineapple do nili pinangan jo dam long lo lapen nili yer pu tum da do ko pasi hala tum man tar julong lo he amasi la pulia lang seta no namba na kimen nei ni tumulong la nuri sangkang kachimada nei bang ke queen pineapple helo an la bang ke nunateng prote la swa pineapple lo ador ke the nei lo nili tum mamata la qiu pen queen pineapple bang helo ke claim ke omucha an la bang ke ador ta mesen
1: tangte lai hoya parok jang phong ko men tua chi klo siki e siki me lo
0: labang so prokjang phong jong sik e jining hanga tum pulo tangke jangmi aru lapen bu sik achiklosi prokjang phong arongge e ignangji athema la sutke arvedu

0: bang eli tum pinang an chingki chithan pon longlo tangte no na bang ke nangli konat si la bang so parok jang phong kachu jor kachu lan ma la pen kuson se ki jor ma lai huya aputha ka bang nangli thandam ijima
1: parok jang phong katiki long akinang sot kachini nai ke hala chili ta kinang sot lo along le ta kinang sot lo la pen ajat ta kachini kinang sot seta la pen an par akinang ki the nei ge kachu yor chulang market jong si chini ne polote katike le odaji lage sagetike ron lo
0: kalang
1: la sinile tum ta me katike ki cheng hat suri ni ra kreke thom krepli krepho la pen kret shrok molong ge paine pola dor we hatake parok jang phong dor we ni tum dem ki pum pen sika pho lasu lanta nangkinna matumabi kichu aphanlo ba marmareng aphan jer pier po aphan lason se pinchong der lahe amasi halasu isia tumu solo ho amasi ni ligya phrang guwahati se gacharli koton college long se ni ligya charli amar hem dam po holiday hut from ju dam po jer po aphan chiru didi koson lo how is your holiday pul nar jurute koson nang hem ge dam ge purute o nege sageti ge dam kunalo hidima pote hidigali pu nalo ritma gritkali odat pote bagan pu from peer from the pineapple nanglu tha pui masala pulu po yat po la tumang se o mesen nang jui wang po la tum o nang pineapple chumesen o nang pineapple ga dor thi nang le ang tan pale thikte pu yala ni liba mathalo ku son se kang to yang ding pale thik puma pu yalo masi kunat lok yor po puma ni li isi ka chumat lo ma bang gela ilir ding do ko hala mobile phone bang la kar bitum se palat pu se pu yiban nilir ding se palat do amasi hala status long update titilo facebook long ta thapme puchini lo amar hadaksi muni tuma reaction ba muni tuma comment nilang ji o you keep update nang paklang bom tha muni tum chini bom po amasi nili contact number ta chi bilo po amasi non ke hala sure sikap ho pinian bangge ipum si flicap apum mesen queen tum ge ipum pen phokap anda chi yorong lagai from long marlo aki binai tum ta ipum pen thom cap flicap lason chi yorong lo no namra do skap open non ge skap flicap phokap lo ipum pen lagai from long lo an jong si nili tum yong si ang tan nili gang tan da lu di ti me ti pudam nang asam or loge yorong thai lo guwahati chaparmuk ta ho nogaung ta ho murigao hindi phu la bordar area asam long ta yor thai lo asam long mata ipum throkner cap phoroisi anjor long lo pudam nang non jong si ha delhi jharkhand gujarat yong si nili lo prote hada ke ipum pen pharoi sirain koi pharoi sira phokke lasna dor long lo he anjong si recently ke nil tum dubai ji ka supply ka prega det lo hala ke hada ke ipum pen si pharoner ke pharoser ke la puson ador talo la puya lasi amar ke da bank ke bakachi or chulang bank nang sot sai ke ti ke tum jese me program phonga akreng chubinang hormugali ni thom ni phli muaroi bikok nang ha nan ni akreng bikok nang hormugali ten mati pini click pini major phitu nai unte ba pina major phitu nai so po se amar ke da bank ka chini ke nang so loga ti ke tum pan ana amar ke jong se chini ne protang ali ab de ji ana amar market chini lo protang ke ali thepi no nil tum kusmar dong tang tara sono no no bang ke nili long ke ningkane cpn 45000 ba suri phli ke ra phoba ka paine polong pani long ange kapre ka tumda dolang nonke nili tumde lega tikki kilon ke hala nili ong nili ni nili korte tum pinu pinu tumda tikki ne thelon ke nili tum area det la nili tuma rong area he rong thom rong phia long si lak pho bak so se pa ne pul dui la an sita nili tum padoron enon ge market a demand bang the thu piklo la puson ya mas non bang e kacho claim kacho dam tu ka tikki tum ta ninga rong lo he je nili tum horum ba dora ba det ha bani tum sior long det pathu yat pu bang ke ab det lo
0: tangte mu pe nang li pulo nang li katiki a parok jang phong lo la hei hui ke ili tuma det pi pen ang tanan sta menang li ki jor don do pu tangte la ili tuma det pen ang tana tuma phan ki jor don ke ku puson ben senang li long son organic parok jang phong do pu nang li long ko son ka chini ben senang li phana ka humri ing lo
1: isi kachu yor chulang long bang ki jesme thesre long ke a dor long nang ji pulo tang ke organic certificate kenang so athema nilipachu karjur penang athana teng prote karbiang long lopen west karbiang long along ke parok jang phong katiki along ke organic certificate kelong tang atum puke aphai jum heklang bon thekmate nilimi thang chol bon kachi chini nilita organic certificate kelong nilim organic certificate do anke organic certificate jong se long lo prutang ke hal ang tamen ke wang atum nangke namji tumge la purong molom nang lutwere rela tumge bazar long kilutse la organic certificate ke tutum nanar lo pukarjui tumge lela tumge la tumge department bas arjui pulang dang psychiatric department apan bahala ka supply to pansir ji organic hormutum nai poja mase hala tumas nang contact piji nang pan organic certificate nang pierlo nang long no hormu dulang ma welo ge dulang prote hala tumang on tene tumlong a buyers do nang gena pachini po la helo ani sia ya bang ge non itumas samolong punon tame ang tan ka supply dam tum do pikhang jang ilia product lesi ni tum se pador un edet poteng loi nang ge ja through social media lo je itumas

Lapona porna litum ok prana jai mek ang denga long pen dressy rong pipi pen kethan alam jirar jig long tang lo adun thu ajai mek ang denga long da milo nang adun thu ajai mek le thos ra me ok prana jai mek

0: thekponlong lapen hala san grave disease pu mane ala monit tumpu domate di amekle chonpong na effect dikhe di labang ke hyperthyroidism mate hyper hala thyroid hormone se excess dolop lo tante la pasanta itum hala ameke pu normal ke chari ke normal son ha da ili ke theklong ma amek ban chonpong son he di ta son system se itum thekponlong ji lapen hypothyroidism bang ke hala itum aglen hedi la thyroid gland pu bang hedi la bang pu kang det po mane la chi thok long bari kang udik tik hedi sonta itum munit pan thek pan long long hypothyroidism symptoms ke la hanla munit itum hedi chung thek pik la somnit ke insam thek pik lapen abang bang hedi he re ji la sonna munit itum ke hedi la hypothyroidism patient bang ke abang the upo lapen alang joy bang sonpene asse bang hedi ingreng chlor system mate hoarseness of voice pu hedi la sonta me ang thek thek pan long long
1: Thank you, Doctor. Don't see illitum thyroid is so long, blotte could be long claim ignanji.
0: La itum echitoglong si kang u to hola, goiter, busi pupu hedi, la son munitumata achitoglong bahari kang porti, la so a glenabang sit headed, atante lapena jocit heta wang, no da, lambda ninji no da, and the chuno da putante, la poson akisuang taken such a long lobote to unake prop and care hospital long itum dam siragnanji, tema, jong si si chelang tong table tante mo a peetum upon a held upon maki mimidici. Unake prop and itum hospital long damnanji lapen, ning handling the white chot habret and ne, hadak itum, la blood test a hitum. Nang kuri nanti si ini atas hari kuri pensi bang doktor atau nang lang pensi kosa dawai si pinang mata pensi dawai nang biji.
1: Tangde doktor, ili tumla hypothyroidism akisu jong si ang tek cici ni pulote kupi lo kecun nangji lapen kecun nang niason nangli tanpa nijim.
0: Hypothyroidism la ke ilitum la thyroid gland bang hala hormones bang produce tek tedet po produce o un edet po la so pot si hala so hormones ka produce si pan ke itum iodine bang akenang sot la si iodine bang konat men si long jip lo tang te number one ke ing ti long lo la pen muhetta ni li than lo seafood ing ti dog jok ason hadi lang roi lang pen ke long hadi hormones si itum cholo po tang te la itum yong si thyroid hormones si itum long produce un edet mate avedet po tang te hala hai cholo po tang te iodine bang itum long dolo po tang te la bang ke normal level chewang po
1: churoi lo doctor tang dilah hyperthyroidism abang tala sontak thaklo ang thek chi ni lo bulote ili tumku pilo ke chunang ji la pen ke chunang ne son nang li than poni ji ma
0: hyperthyroidism ku bi pen sik che man nam apte la ke ayodin itum abudilong excess ke do porlo la si ing ti abang ke jasamet itum chu u idet nang ji ing ti lo la pen hala ing ti ates son ke long dog jok ing ti son ke dog jok ates ke long harmu langroi lang pen ke long harmu bang ke itum la an chu u idet nang ji la pen thek polo tang long thek polo tang te nutritional food mate diet hedi la methang ka chutti ki mate thesere hai ta me phengnu ta ha pel ta ha grapes ta ha hebansi un an mang etum chonang ji anate hyperthyroidism mang ta me tum balance wang po
1: tang te doctor ong dung atuma phan thek dun long la pregnancy a hood thyroid a ke so puthak te skurinang kok titi pola sila so puthak nang lipi lo than ponik ji
0: a hok lo and pregnancy hut lo plotang te lata is si most important lo investigation apan ke a thema hala pai yong si hyperthyroidism a ke so do kok lo la pang do wai cho chedet mate si che lang le det pen si po osomar am hang pa thek lo plotang te ku pipi lo ga che man ji ke putang te miscarriage mate pregnancy do po pusita me hala bang so osu bang phalang no ta bang no da lai si lo la pen osu le am hang tek sita me thyroid bang si normal balance bi people tan te premature baby osu bang hedi mane chiklo yon sir cap plank play ang ko la person si am hang bang tek pa prang det dik tik la person ta me tek mon long la pen preeclampsia pula bang ke pregnancy hot ene ke normal si doning hedi sita me pressure bang ta bi si high o madang te la urine along ta me protein level lai ta me high o dik tik la bang ke preeclampsia pula la pen ang ko isi bang ke low birth weight po hedi osomar tum am hangke pathek po seta osobang kithe nang ji vek alina tengpen lele det po osobang ka chi vet mante chung krenk pik la poson osota me am hang pathek det po jong si thyroid ake so tum chilang don de test don de po tangte la si thyroid abang ka tum pregnancy punon mante pregnancy kale det seta me la hai bang ka check wear se ke me
1: tang de doctor pamopen nang li da pu iklo thyroid pen a jok ache thok long kang ott pu la si la so ache thok long jong si kang o pulote surgery kuri ik nang jima
0: un anake prapen ke la bangke ent doctor mate dak di pu medical college long nang li tong wang pulotang te ang li tom si chilang phan ayusman card do pote ake joy pen avar sai long ik ji da samet ache thok long kang o pu ong dung oto a patient nam han thek long la bangke hyperthyroidism podlo ache thok long kang o po anta heje no da joy no da lamning je no da mate pasi ite pasi i no da la son ache the wang no si pulote un anake prapen ke doctor long itum chipak lang nam nang ji cancer ta hai bate cancer circle det pusita me un anake prapen itum la doctor long

0: baklang nam si doctor advice ng PC yung si surgery kurining operation kurining pote un anak e prap entum operation mang kurida si kimi athema chi thoklong kang uma pu dover la pu pote mo api ajur kiding mangala cancer chip lang that attack la si un anak e prap no si ang thek che long asa bak chi thoklong kang hoy son chi thek long pote tangte un anak e prap ke doctor rong entum pate bok nam nang chi
1: Choro iglo doctor nang Lee Clardak pen ke than pon po tang ti doctor la thyroid a kisu apute dowai du ikma
0: dowai ke do thyroid a kisu pan mangke seta acetin nang a kisu si kapre kapre ka dowai si ki pi methinazol carbimazol thionamide la haibang ke jisme itum asamalong bangke la haya dowai si bi si ki pi thyroid a kisu tum mangke seta nilipu dam je bangke ning hanglet a link pen a link pharmacy long bang dowai chu nam nam de tang chi athema da bang so itum pan thyroid a test nang kuri re tik tak ke itum methane game se dawai choret dawai chot hap chu pru pu tang te mo aphila ka praka ke soche phardo thu de ji asi nangli tum un anpen mang ke doctor along patte bok dam si labang so doctor dam advice ateng pen si dawai bang ke chuna ni chini poling le choret nang ni bon ta doctor advice ateng pen si dawai bang ke chowek nang ji
1: tang te doctor la thyroid a kisu longlu pulu ti kimi una cha kong du ikma
0: kimi una cha kong ke labang ke avelo bon ta itam normal level ke padoi phan bang ke dawai ke chu mate ki chu kachiri pen hendi jong si excessive thyroid hormone jong si ong det pulo tang te labang ke itam iodine bang ke ki chu bang pakom nang po jong si thyroid hormone bang produce o edet pulo tang te labang ke iodine bang ke itam ki chu bang pabat chet nang po example blood sugar putame blood pressure har putame lake methang ko an si ki chu kachiri ma ki do ke thak kachiri ma jong si chiri texture putan tela bang normal level bang po jong si chiri re kichu ta chiri re putan tela bang ke normal level bang ke bang wedet pula si hero ta ke so long lo putan tela bang ke medet ke un ele seta me thank kichu chiri putan te balance mate normal level si tum chibi nang po
1: churu iklo doctor tang te doctor pompen teli tum che tham lo la thyroid a kisu jong si long lo puloti surgery kuri nang chi pu la si la surgery kuri det lo puloti kupine e ore prana phana ka siksa dokok jima
0: pentaneli thanlo chitok yong si kang o thyroid ke so pen jok si chitok long kang o la so a thyroid gland ba yong si kang o pulotang te laitum si chelang le pen si padover pulotang te la bang ke mo phi jir ki ding mang ke kapre ka son si phado de ji cancer che plan de ta thek mate la bang so ke su pen jok hala itum chi the ke wang airway sa hai ta me ke block I phan ta me a chance do la pen an ki chu ke joy ji lam ka ding ji phan ta me ke sung do kok ti la si la pen chi the ke wang ta me ke sung do kok la son ta do lasni lasna symptoms jong si chelong lo plo tang te un anake prapen doctor along dam nang chi la pen jong si doctor advice on si nang pi surgery cleaning pote kuridat sia ke me thema a side effect pang ke ave setame ong dong otom mang ke la operation ko kuri pen a jok mantune sopahi paha mate operation ko kuri de ma sap oso pajik pajak la pasan ke kedo ang the ke do seta side effect ke la hayan chot lo asi thang the operation kuridat sia ke me jong si doctor nang pu pulo te
1: tang ti doctor thyroid a kisu puthak nangli tumche rok tok amai along padupon ikma
0: the summit ken itum hala paiyong si pregnant lo blot ne la so si thyroid a kisu thyroid ke check la hai bang ke un anlang don po la si pa clear don po la pen un an than don po ko poson si thyroid a kisu pen che pe jok nang ji ma yong si la hai dawai cho che dawai doctor nang pe teng cho che pute osomar ke ku pc che plan ma open le than lo a jha ka bang ke osomar ta mi hang no dak la poson ta che man det po ko mane bang ke osomar do pusita me a chiklo chok che ang ko pen am hang tech blood premature baby pulo mane ne bang ke hai thyroid bang check pa me normal level ka vape na jok pressure bang ta me abc high o to ha lo san ka pre ka ke su ang tek do o pola si la hai bang ja samed tum la pregnancy tum han si ke than dun mate ke pachini dun dun
1: sorry lo doctor tang te doctor la thyroid ke su puthak pini golf pen a ke joy si ka chilang ek ji over side do ik
0: mopeneli than lo ayusman kartong se dopulo tangte la thyroid tong tame ason ason operation ason do ude isivet kali asi la kadu ko operation tong tame kapre kapre ka package la so ke so phanman ke la an la so ke so phanman ke la an pu isisi mention met vet himi thyroidectomy phanman ke 22,000 so se chot si la so package to man ke a budget to la si jong si thyroid ke so long pulo tangte la ha facility ke eli tuma phan lo la si se ke chelaing phan ke la ke government pen ake joy le si nang tum ayusman kart bang ke nili putu le thotlo un anake prapen jong si bonai ne lang plot nang tum apply serak non la pela bang so chibi kok non mo commentu tong kiso jine commentu tong problems ka sitong ne tum chichini ne la si hala bang so hot problems ka sitong hot kisung yok plot ji phan un anake prapen ayusman card si tum bonai lo plot nang tela bang ka government pen ang litong phan a kil joy pen si si nang lang pon po
1: churu iklo doctor tang te kijut si ile tum cha thanam se na rong rup ke do tum phan nang li thyroid ke so putha ko pine ke than ji son do thuik lang
0: Mapenta ni lipulo. Ilitum wrong alam bang ke lahay medical

Jong si lapuso na kiso do pulote, kaprek kaprek adim along chilang dam jam jira, ilong wet adim chilang dam wet siya kimi. Athema lahaya kiso ki doai kichu kichok chi do koklo pulotang te, iprana pan akisung do kokji. Hospital mati si chilang ahem along ki, inud wet a nurse chot kali, ladaki nurse pinang ando, lapen alang litum ta, Arniwang ta lapen aportin si kachilar dokok. Lasi kiso at tumabang lapen, kiso det at tumalong, kido dun at tumabang sita, aphong tin anars kibang at tumapanabang, ching kichit handun paklar dakpen si tandun ang ji. At heki alang litumpan sita, kiso kilang jia pan joy chet po, lapen kiso abang ta, tang kasiksak chitong tilo mati pupilo. Kiso at tumabang jong si, Asap ki dunua son chit heglong pulute, si chilang ahe mati hospital tong sikot pendam nang ji, lapen kupima kisu, kunat si kisu, lapen kuson si ki dunuma chitan paminang ji, laan si kilang asay kia tumta, kiso det abang pu, abang pi, alang litumapan,